Malu kung ano yung sira, pamutok palihohaw ng imar, pahaw niya belo ng trinchi, ha programa, inangamang niya matadala, balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa nulurin sing walu to tinanton. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saw ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento hatene no matene kenyan. Tiap malu kung ano yung sira, molok kita hutin niya programa, tuin mai, ita barona lay, uji ke furakida ho titulu hari damen.

Imig itaro na hamutuk ona, no reza ti ona orasawang kapasitan. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idek niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Koy itaro na hamutuk ona, doreza ti ona orasaw kapasita. Agora itabot sira, beletoba iya ide-ide ti kama, kabiti ruma, kodi akompanya haw, rona instruksaw kona ba, visualizasaw.